0: di Gideon Tugay Nadiana Muriro Sey nan ngiro Mayen FM nera Mayana ra yasaruno ran to losoda
1: ere Mayana
2: agaji sono Paul Kuiket manoy bolosile na rawon nan ngiro Mayen FM era iriro roe Masai
3: agaji sa sembeo namanya no yobengu sa musenge nan ngi Mayen FM nasa anda daganya subui anda show
4: Mayen FM.

0: Erabaye sare yanka kenya rodega nyare emu bina bombo inti nera na bishana ma yin fm eri baga ma isho lomonte no tapu na gejo lomone nje eri shito ita ta ora isu ya mloto ebe ito kina ka para na kaunti ore gejo ado te kaunti ashute mo yuka bina kaunti yoro ya joga shomo na ba yang kolonga la misi nebe yang kolonga jima monsi doko ya gra para ne muri na ba ashute wiki na lusoye hilo na hilari kuni lolo shule kenya ora isu ya mloto ajoro ya ramara maendeleo te muri yang kongo ngule muri na ta neke nenga ba ilo apinyo na muri yobunge ure na ge eye neje ne pangutuan ilo apinyo kaunti reka jua do shiba gno para na raisu ya mloto to ngolo gna lo sodie ure na ge mo ilo leko kote in kaunti ni bali na asia jo kena reki no bito do ba ilo leko na bushu wenka nyete ibo ure na wale mangati jo kesho muri na ge lo leko kwa ay magilo mule misha jina para na rais William Ruto ya para na ge mulo itoko toko Polos County reka jua do tina bosti olo sainte kaunti na reka jua do tina lubarengo ba
1: wala kaka prince retired principal sister kajiado county win ye president na shire tuwa na iwo kajiado kaya kete kira ingor na loruno re president mero rono kaki enchera de iwo ashe banga difira wala vero ngana amore ngolor di iwo ngiro ningo rono morina ala uni ungan na eroro me musi niru ishe iru ishe vir masai amo oro le lengu na minye wala un lor masai ake gelumo di adwa ma abagi sambu bago me wangare naro me uka jiado kaudi nadi ole lengu kire gendua rebe na ole yoran lor masa ite erisharda ba ole ndi mama ole de nyata la ne musi maendeleo nas nene maendeleo enye ole lengu ole lengu na gare ngirashore nye nero na ninye ole yoran lor masa nene nendo ne belege nye yine ara lariko gankanye kiti mushi lariko ngirorori nita u amba kiroki masa lomana wae njiti kira lomana wae nshimu ate kira si lomana wae njiti rikori ne yine ngaso lariko ni olungana la kajiado kaunti de jumla oma te jumla njere oro lelengu mwa engwele na kuyigyo sokoni wili kiyote kenta tabu nusia jogi soma akiti oro luyongo peno shomo yende te olo ikalimno ume olo lelengu ambo kende vero lelengu ta menye yo irmasa yoro ajo oro lelengu nero na ninye ola yoro nilo irmasa ya baigire nakata
0: Uri nage ngwele na kilo serikali heka Kenya Kwanza Rido pana kira mwere kama intile ure kaunti ya Samburu Pile kunye kina kaunti ya na kule kaunti ni Ure kili kwenele Webali na ngula ura isu ya mnoto Egre roti na kaunti ya Samburu Temuli na kina jisauth horo Egre na kashipa gino Ya macho Ola sarani kitoko Ure kilo kina pari serikali Kenya Kwanza Ujine nye Michael Lena Saluna Maka na kula mwende lariku Lariku nilima ajonjere Kerasiri serikali mbilioni na rungwana milioni na raisire na ito bile kina agar barabara ni ipa ngona raisu ya mluto ayikilikwani lopi kaunti ya Samburu penyu siya kwa kira badangi soma na angkara kena raisire lo show iju kira ngela sere kali mbilioni robia ni iti angkara kena robara na kengi soma ni bora na kolo show pili ya mbore na agar yang kaju na bota mbana kama indileo Enyaka osenera yura cheki kaunti na kureke jua do kana holesege alima jo njere egra naga serikali nyela na gramu da maendeleo makana kulo mon egra suka nyena ga serikali era mulo na ke mulu maga di na rana ga nyamali ne kino na bi nambu ne ne nyela mal sire para gura ngara ga mbana ga ngare ongule ba ko mo leng na isha ne gra naga do bore he mu nambu ne makata na dina ga bori serikali ga nyako lo egra na ka ngoro he wala na biko o laini ni mone kashugunye sauni yanga kenya kaisho kolomona urugilyo kumoko eka jina no steven ne wele saringa
2: lolo lomonto ndorobu ta mayen fm Mayen FM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana rongolongi na bishana e wiki Mayen nyanna rikito nesujukulie ashamu yebe agasula iningo Mayen tor shirt pogen
3: Mayen FM itnabo 1.9 bishana e wangan olosho
4: Ora don kargaji baba na iso yelana pati chaman lewa shabi ya Mayen FM na nyor Mayen FM
5: Kaji Dixon Kashua Naro kwa dine reja Mayen FM Nini ningiro Mayen FM tanga rek
6: Aji Solomon Kisakui Nengwe ya mbriwe ngare rek Manye ni mwogo ni gresheni ya Mayen FM Amaradu goro tolo show lang lor masai
7: Aji gro masai po kin Manye ni mwogo Mayen FM Ameo nga nolo show
4: Najo la ini ngopo ngena main ngoma Mayen FM nanyo rasa nagi binti nadi silu najo maben kaulil
3: Mayen FM
8: Mayen
9: Dere Mayan.
10: Gaji sembeo kirine origino. Aini ni ngiro Mayan tiamu senge.
11: Hello, Gaji Lona. Narangamare lolo loso. Ama nyamu senge.
8: Kaji Jeremia metoi ainingi to Mayan FM temurua musenge kanyoro inano hivi ndere degenya na die ntiamasi o PK Leon
11: ani ningoto shi Mayan FM atareto yo Mayan FM to ndo kire nasita nigiri yo musenge nigiri yo Mayan FM amerodo rosha kana grairo kine duro ruka na gokara ali
12: Mayan FM
13: ore ronga na gadi neema metitu na imwa uloshole rorosei na ganyoro shwele ngaini ningo Mayan FM
14: Ni Gideon Tugai, Nadia Namurosei, Nani Niro Mayan FM, Nara Mayanara, Yasarunara, Toloshala.
15: Mayan. Akaji sinu Paul Kuiket, Manu Bolosilia Narawan, Nani Niro Mayan FM, Era Iriro Roy Masai.
16: Akaji sa Sempeo, Namanya Noyo Bengusa Musenge, Nani Niro Mayan FM, Nasa Andadaganya Subi, Andasho.
12: Mayan FM.

0: ile ni baya na ina college eti atua na shule ya conservancy.
1: Okay. Wesia yelata.
0: Wesia yelata na najana dolimu ore lata na kapasha programs ore kakore da longata ore lata na karibu ngeek ntumuni ile okuni. The semester. Ngeek ntumuni ile okuni. Ajo nanu pila la yolo ore da ina lata na the semester. Na kifaa pa ore negra ajungu tarishara dokoya na kifaa pia lak akiye na rupiani poke na iyo na college kake ore baadaye kuna kara yankai semester ende marala de installments ane nivonu aningo na management the college
1: usunguru kei
0: na ko mara jagiye na kei kentumuni lokuni merabe kei kentumuni na apshana waari the semester enge soma tene bank ragata wenda na nyanai na kara ya gare soma.
1: Okay, na kaja semesters anagetegemea na ingesuma nare
0: kitegemea na ingesuma nare kakore semesters na era semesters on one labaitino udo certificate ajo nanipila la yolo o labaitina kiye na kulekai on one kulekai okuni olo jenkerai
1: attachment
0: mulasi mape wale pendip labaitino udo le certificate nilo na attachment the field na bani sumare ni lo hoteli ashu jintu a company ashu lo na kiyo do ewe ya kiyo po wakini lo natumie na practical training na ya kore attachment na lasima bele nkerai tene diba nasia ye theory.
1: Okay. Latum industrial attachment
0: betu munae na industrial attachment wana hape idip na ya sentemata kiara ntamata na naingua UK ICM ni kiara si internal examinations naingua college na kiara si na kuna exams na ishoyo KPSGA na kuna ushiduwa na ishoyo bronze Kenya Wildlife Service na yako kiara na matpa wakini college is registered na na the Ministry of Education the TVET kwa pilo tunayo la juwe na yolo
1: kwa serikali
0: eva
1: wow ashi ka inyota ata ngai ki oshogi mana yolo ngani lai yolo tina transmaro yu kayu na tum runga lairori lao ta pa rumoki anu to sanu ngoto na jumu nyana do sukul na ngai na yede mine oshogi ni
0: eti na I namba ina yede mine atosho kiara na namba mwalimu kitoko itashik school amore nano na karage CEO le conservancy nara director le college kake kiara na college lopeny yara management yara principal ba yano juo le kwe ngani sida yole na nasiai taasi ya hotel industry for over 40 years
1: wow kere kuleza kutosha
0: iya na yara experience nyeo somera na kara na yuko dimi aga atosho ki mayol na gaidu na gashwe nambe nye na awre na nambe nye na
1: nyalduwa nyutu mi nare kwa kan gari dimpo wukin
0: 07 90 246 746 na apishana na outdoor mosori are ngwanile na apishana ngwanile
1: okay
0: rodobe anga mwe sana nusi mwe na kashuwa yake na walto ngani wako na bano utosho mwere namba ina ormosori na apishana are na apishana uni na udo are na apishana ore zine ri na sinye nezire barno sininje wasiguna anga musi mwe yo lenga na lekijane nojo Moses keture no nambe nyana 0798 9236 186 186 kajore bi woshin na melau na ge itu makenyere tu makenyere tu ni nono na yeto mbo 0727 2 2 1 0727 73 73 19 27 23 19 27 27 na ni woshin na ni ngizo misini ya hatu miage okay lasa mabegere masela kesa batukul asho leng tankara yenge tayno teka wana shida ngara kisi ni gra sa kilo sholor masai ana bila shaka
1: ule duol wana poko no juna yeke yu information ebre kana na juna sholai ne mera njere bi bigen tabe kana bi tu mugi art du bore sia yenge suma asho leng tu lege do manje tonko ne mela ko
0: asho leng aja sanu asho leng thank you to monu ni
1: ashi
0: my brother
1: yes
0: PK Leleon, the boy yala lashalai, Manuel, amagi Russia ke.

0: so ase na ski un sale
1: oye de yendo ay ne yare na disyo enda manga odi
2: Oh, kiolong ejuma mosi saro munare enka genya o mesa shoso wan enka genya ibuirare antena nai Maya FM
3: Egeji nde manoto skiza tunike peke ne share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses tinera ora tuto joneno nera waki 23175 now free of charge ninga ma confirmation messaging wa Safaricom nila tumena do skiza tunike peke ne share inspirational motivational jokes arake Bible verse show Bible verses
2: Maya Ian FM
4: Ore serena nyogi
5: Nasira giyogi seriana
4: Ore doya ngolo
5: Namwe giyogi mayenat
4: Ashire gino ngire shine mayen FM Nte maili tisa
5: Enkorika
4: Olo shibora
5: Naibor kewarie
4: KMQ
5: Ngatu
4: Ntire ngayo diadu ngire shini no mayen FM
2: Mayan FM
3: We, neyako tanda ndugu yangu
6: Yes
3: Ezo negera nyoka idabashiltunga nak Tenja Mache Village.
6: Eji toke ngwareza marea ngoro yeso.
3: Eti ya najigoni.
6: Eba ngwareza sondai. Eti nemeendo kisa nge jugona. Eti ushi ya kerbuli yako urejo. Picha ya yesu imetokea. To suiti to yukaro langare. Tenda leba ema kweni.
3: Ema kweni.
6: Nepo ito oleng nila pakalo wana kuldo inye. Mgeje peri kine shoro uto yudu inyo. Nere eme kaya lang na yankare. Nere pe lang yankare. Yankolo nga imini yankare. Nere piku uta rengiti reflection yankare to suiti.
3: Yes.
6: Nijol nga nage mpisha yesu.
3: Teji nale.
6: Natu mwenye olwari.
3: Kwa mwenye olwari nga kwa lena.
6: Ya.
3: Njoo yoko ratio tile mruwa. Hanyo nalo taduga hati mruwa poka na bani. Niti ushoki yoko na simu safari kumo Airtel. Lelo kile kule SMS. Terawaki yote 0785929283. Njoo yoko ratio tile mruwa. Mba na ipertha biashara. Na ipertha maendeleo. Na ipertha juna sabali masa. Beyo masa. Rosoko nini. Nkishu. Nkerite. Nebon daiki. Jo yoko ratio tile mruwa. Mba na ipertha seye siria ni. Keje siria ni temkopinyi. Kita dua nara sate mwelta ata ena weekend mkulome jumamosi jumapili juki lepulo dua raka jado county
6: wacha tu ora tiyuti lemuwa
7: ndiyo mwacha sata gweni emba soba kamiko wala fazilati mwau egenia nana nyorengijina nyorundungana isida mwau ene Ele, ele chamara de jara sukuluni na baba na za gote ngana amuje de ne mal muni na en kura ara ni si suku jara de ne da za da para gua ai ele na za dia ba se do ele ne lo ti le mal muni de ne ne da lo na de le sukul ti de ne na ba ni ne sukul ko le ko mon en de soma na de bo ne da ele ni de go na ya ya si tambo sukul na sukul Kai, kaya ni awak dapat masa nak duga ya? Awak yang dokter mahal duga itu juga sukari, ni ambil ni, ni agak aku ada nak ambil ni mahal duga itu. Jadi ni awak guna ni dia, orang challenge,
3: Ole sapit temau nejo niki akoltunganak opale sia yemurure
6: ndio
3: ne juke lepo ina anengi yoget
6: mere ne nyendu gengu emurure yela jo ga nyori rabrake isizate muri le gatungani kage mera kisiana rabalaki tweji
3: ehe ai educate kati
6: ali no cash cash ne na bole la riko koti kajiado na wiki
3: why
6: ke ligi ne ro ni ndoki ne limu sini nyuro ya
3: ejo shoko la gande jo
6: na ejo se ne mutara ye mara isotien ala raje madoshi
3: kwa kanyi
6: mara isotien aga mutro limu
3: ya na na ne jo ne shoro ne ngosasha ne ngosasha na na ore gibi ya jo na shoro
6: jo ara so che research na ga jo ra bana rasa na ngo rasha ne no bata sa puani puani Israeli laile bua luruka kankopor masai aina beji ngoto asha
3: mama amkaji ka aisha maba neme yoro masara ja aisha
6: asha ya mgana ni asha ya wana nasi yanga wana nabua nanda sati yo Israeli wana amwe nige nige somea na njuko liki mbojina ibungo liki mbojina ikonji
3: hani anoshina
6: zi mbojina ikonji nejo acha nkupashe nige nige liki aja
3: tamman
6: ya ngi ni ne buage
3: itwayam
6: ne ligi ne ngora
3: ne ngora yo na ihoro do lidia bankai yo lo hinan kaja maxine jo la savit
6: acho le ngola savite mo pongezi sana tolacho le murwa 82% kabisa
8: era tayari benda lala enkisoma ino Nena KCA University sukul nirumiengeno nikinjo engariano esiai nelo jodugo ya intake o label yudo lalari longal sinere otikitam oile tijingarara KCA University nigelu ina neunias iteru School of Technology School of Education Arts or Social Sciences School of Business tenebo KCA Professional and Technical Training Institute tenage certificate iyo ninderunye aragi diploma degree Masters, PhD, aragini nye courses erishada drop irumpo ogen te KCA University. Irogisi agu indi marasa engisuma ino ana full-time, ESC ilagwa a distance learning, part-time neginjo siye erishada weekends tena ninje irumoyu. Ore degree neshia niara C+, ore diploma nejerunye C-, ore certificate neshia ninoro D+, te KCSE. Tabaigirara KCA University amukiti Ruaraka, Nairobi CBD, Kitengela aragi Western Campus nari Kisumu. Inderurara engisuma ino te KCA University. Tenio niolongumok toshe simo emu 0709-813-800. Aragi email emu callcenter@kcau.ac.ke. Aragi ibaigi mtandaoang emu kcau.ac.ke.
9: Mayan FM
10: Kijashe oleni ninguni langle Mayan FM Amo intagolo lo sholan Naina pijegeta ewangan tolo sholema Matobulu tenebo pijege bula Iri yok tenyaro lomoni liyune bega Mayan Iri wargile weli no emu arena bo Urmosori urmosori aye Mayan FM Ewangan olo shol
11: Osinkolio lesa Teatro Mayan FM

0: ke je Britney na yana dilo singolo sida yulendo yi ojo la tori no gera bagna yo so wan ole kanito yi orato mo la ni moni na jok na kar rebo sana roi atwa oramari ne wi sida yeno leng e wi kitoi yana yare ola pa lyo do ne kri janga dura mo na mo ban tarik na bo apa juma ne na go e wi kido yana yare ola pa lyo do ni janga yana shiran karaki weekend dani kinoto kin janga yana shiran karaki irbo na dorbo yo kero na armo na ganya olaini ngoni tene goji ayto kiten kwina sabu ko leng oleng oleng oleng kipo mpaka sana ne kama kawaida ne mena ndara ko bende kite sheni arara ayto doyi e mure mpo na tene goji ne mera na boloni kiara mi diba boloni ruth diba yang sume nyaba na ti ya ko arara ay mudede do inge e mudede kabisa na tene goji asile gadi la sayo ronde jo de william kaigil e sayya sha diba na segilen kyok wala brala william kaigil mo rabe de ngajiri mure mpo yengi de shi we ni segele ngo ne jaloru ne weji eh ne jaloru ma sana jime jime jume to yi enkaret na ranyo olopen ora radio yang kuruna ro loben ara ken na enkaret na ara na ne na o shangaret na yoben ta se mo shol melgi yang karne ne good morning
1: how are you
2: I am good how are you
1: I'm good
2: mm-hmm.
1: Ah, nice to see you
2: this too.
1: Morning
2: mm-hmm.
1: This new week Ekijito ingai.
2: Ana ore ronga na kadi Jemima Masiata.
1: Ehe.
2: Mm-hmm.
1: Jemima
2: Masiata.
1: Masiata.
2: Eh.
1: Karibu sana. Waramati.
2: Eh.
1: Maro hani wito corridors.
2: Mhm.
1: Ndu wito nando saiti ya atiku ndaji.
2: Mhm.
1: Ndau leji ko lomon.
2: Mhm.
1: Ba na wona jo ngole taro orbo embos.
2: Mhm.
1: Tangamuna selenke.
2: Eh.
1: Taranga masina najo karibu atwanyo.
2: Atua oramati.
1: Ramati ro ligiyo kajo ki kanyo piti ene weji.
2: Mm-hmm.
1: Yes. Na de muda na ba.
2: Mhm.
1: Ro.
2: Adi ene weji.
1: Yes.
2: Tengaragi enke soma.
1: Yes.
2: Ero na risu gul.
1: Uh-huh.
2: Agira la raidip.
1: Uh-huh.
2: Adi endo gina ji attachment.
1: Yes.
2: Mm-hmm.
1: Okay.
2: Nyago kegi budari rola ba itino oi bonji.
1: Mhm.
2: Uh-huh.
1: Karibu aja. Olabo bo.
2: Ware. Uguni.
1: Mhm. Okay. Asho leng karibu sana.
2: Ashi.
1: Na atua oramati.
2: Mm-hmm.
1: Niki sliga ajo aras njene weji.
2: Mm-hmm.
1: Na impadu ito otu ngale maana.
2: Iye.
1: Amukincho iye nke soma.
2: Mm-hmm.
1: Tenebo la yini ngolang.
2: Iye.
1: Umara la yini ngolang na abaydu yeke. Ke yula nasi ayuling.
2: Mm-hmm.
1: E yula kabisa.
2: Iye.
1: Mm-hmm. Yota kia kadi. Yee. Karibu.
2: Ashi.
1: Nga musta ito ngkai pukirale.
2: Mm-hmm.
1: Na karibu di atua oramati.
2: Ashi.
1: Iye. Pekitu mungina aji amati. Na wala yini ngolene weji. Kibira doi weji masiata.
2: Mm-hmm.
1: I guess ni usumia doi anasi ya olomon.
2: Si
1: ndio?
2: Yes,
1: no rendio hii.
2: Mm-hmm.
1: No na rendio.
2: Mm-hmm.
1: Karibu sana.
2: Ashi.
1: Kili mbari na mbaka sangapi. Mbaka doi sai siet.
2: Endama.
1: Kijia lisha duga jaro ramati. Lisha ni kijo ongwan. Sa ongwan. Karibu sana la ini mwani. Maria madrani. Baka jangkarna yola shilangiteng.
2: Onanu jemi mama siyata.
1: Nikijo na yi karibu ni sana atua.
2: Oramati.
3: My NFM Classified.
4: Ola ire moni, nenenka irishata eare enkire morena tabawam. Itekrete nepe ire misho nenke suenda atemboreye. Nenana Kenya Seed Company, ibungagino Osimlo Seeds, negi agie mpeku sidai na ita yuenda atemboreye. Ure ane analimulari ya kololo ingangele Kenya Meteorological Department, ajuge buya tumenchanto umuru wanapa asholo shom. Na enenka tanaisha, nerete nolchampa lino, ni unirupaye kukulia daikina apa asham. Kulona arpaye ko isha atengijabe mkobiningwa, tena akurupurgele. Tu nempeku a DH04 ni una hybrid 517, 513 or 533. To umuru aneme purgelo leng neme si osubuko neko. Wari to osubuki na empeku a hybrid 614D, 629, 628, 6210 or 6213 na anyore mguluboni wenki jabo subuko. Kiara si guliepe una anempeku emposho, eroskoko o kazuri, empeku enkano, uluikempe, ormusung, ngujet o sunflower. Tabaikilduka ile Kenya Seed araki agrovets nanyo rigino pembe rembe kuang nila atum embeku nikento berate narishata enkire murim Kenya Seed Company mbegu bora mavuno bora maisha bora
3: Mayan FM Classified
4: Mayan FM ore olo short walchomati newang entaisiri ore olo

0: Supa rei te kwalai.
1: Kejaa ngaka nyo ni korabe njenzi ya tishuku nye rangang.
0: Nena di jenzi.
1: Njenzi yang.
2: Eo.
1: Atunya di jenzi. Nyei rara sidaina marake na hao.
0: Ewa ee.
1: Oh, gira ranga marae kwa lo lenji rasenka na sekapune.
2: Mm-hmm.
1: Ewa ngwa kaji ito sidaina kapune ginyo ite sidaina njenzi ya nga ina ponta doko ya.
2: Mm-hmm.
1: Era matara yege gira na kwa aji vanga viki doyo soko ni de bilgori. Tabala doma ile jengo ngwa.
2: Mhm.
1: Angata ile jengo sibe na ile jengo masande ya kabuni.
2: Mhm.
1: Le baran tango ile anda ko bolosu.
2: Mhm.
1: Ta mona la rena ko bolosu ta ke tene nye.
2: Mhm.
1: Mera ba jita drama ri ga randa ko bene di.
2: Mhm.
1: Ni ma fa ko kina kabuni na ile ni. Mhm.
2: Na
1: ile ko di lo ngi lo bona ba ti ba ta je ba ko lo le ngi re da kabuni.
2: Mhm.
1: Ala ko la ke.
0: Mhm.
1: Ore de ya gi aga tenda yenge de.
0: Mhm.
1: Ndo mwa ile fandira maso yo ashigo yo baba njishonare mera ba ikomare.
0: Ah sole.
1: Asena le nyene re maso ba ya mage gara ga maria ndawu.
3: Yo ro ke o lengwe ya gabuno le nga shol ndai bola jere wede jere kabale ona sayen ga ganya. Yes, de ba diate jongo.
2: Mhm.
1: Hello.
2: My NFM hello.
1: Ibo le.
2: Ibo leng.
1: Ka je le jasa.
2: Mhm.
1: Ari singrene.
2: Mhm.
1: Agara ro jo le.
2: Ah. Aranga mwa.
1: Porindala helendre.
3: Lele nanu ma odoyi ologwasa.
1: Eh.
3: Good morning doyi ologwasa.
1: Kai.
3: Keja doyi alameyo.
1: Kai. Ole yasaba ka sabo alameyo lenda nawo.
3: Eh.
1: Na sabo de ngore.
3: Eh.
1: Ale to sabo nawo bara hira osira ro lenda alameyo bare ngore.
3: Ke rage lo tu internet. Matingiri abenyo.
1: Ya.
3: Matingiri abenya marage lo tu.
1: Elele.
3: Ah ya, shekaribu sana ndo mono ngwan.
1: Kagere rabavi, kagere rabavi ba mu bogle ngwanero.
3: Ehe.
1: Baga ngirwa gene.
3: Ho.
1: Ndo mono bokhle ni ngiro, la ni ngiro la namuru esingreni.
3: Ah sho lengolo gwasa. Thank you, sho lengolo gwasa de munana joto yi NC ngi raine. Good morning.
4: Wallahi.
0: Woe.
4: Suba.
0: Subo leng.
4: Ero yesi angigi.
2: Aranga mwa.
4: Mama jini anare mruwa lalera.
2: Mm-hmm.
4: Ashe nyero dorila nga ili hizo niwa.
0: Amen.
4: Nabigo unwa so unwan.
2: Mm-hmm.
4: Angabrani babai.
2: Mm-hmm.
4: Nga ngwale nyekabo gini rigito yoko chama.
2: Mm-hmm.
4: Enda sara nyongro dadi ongro brisha.
2: Mm-hmm.
4: Ongro njeli.
2: Mm-hmm.
4: Ogaro ruzo naftali.
2: Mm-hmm.
4: Porgui yalo jele nesegi onko goyenye.
2: Mm-hmm.
4: Onda sara nyongro loli.
2: Mm-hmm.
4: Ondo yale sese rigido jen.
2: Mhm.
4: Ondo yale rayo narigido ngoro meri yolde besi ngoro lava ngoro njeni ni.
2: Mhm.
4: Ada yuwa gineri ya mari yendai.
0: Ah, sholeng.
4: Ayyallahi.
3: Ah, sholeng, ah, sholeng, ah, sholeng. Diri na jwe, inkishona imna na grayo ngoro. Adolna jwe rikulwele, lor pasta yi jo pasta Robert Risa. Tewe nejo doi, mutaitin. Nejo kia rankishu imiet na imna. Uro nagishu. Na ne mama bishop Mosien gisho na raime na imena gisho mama bishop bishop mama bishop Mosien na gisho na imena ronke wanchani tiwene jinki wajenda baraka jaroti die nara unakishimet iti yankine siruwa na dungo kidongo neti gisho ya rebarikon nito kisi yako iti yankashe are iti yemuge yankashe barikon nebo rosho kejabri dola ni mune nakishu nkishimet neti kitudoi mara nangishu sabu inuni neti yankashare iti yanga shemugie enebor barikwe neboro shoke niti yangire ndoye sirugwa adongo kidongoye ungishwere barikon basi tolikina aroi orpaso yijora batrisa amo ne mama na jini mama bishop Mosien tewende jengi ya wanjani toshokina mama pastor batrisa 0722 832 076 0722 83 2076 lwa longi wanjani niweji na seria ni moraitin ni tunga longi ito kilikulia na mburuwa kajwa la city na mwede mwede na kubaitin na kishu.

0: kabisa na jadi mbara kuna sa yola ni ngon tosu ngwana yamala kani wala arta mkuni gira kaburu kwa la ni ngon kuna sa inyanka kenya gira joro ngwa su ngwan tenye wajina nubu dara rengire shindu wala shile ngire
1: onandu masi ata
0: yes masi ata ara rengire shindu merata ruta ata ara enga shile ngire ajo masi ata yes minyara ara rengire shindu wala ni ngoni nadara hape jongo nijo usinye de masi ata super Tiaika nijo ninya karibu kwasa. Yes, oshonga na kitomo ni ajuka karibu ramati.
1: Yes.
0: To ninge sitai. Ni bwara ning bwara line ngolo ya ranya masi ara karibu. Pa bito moni baka neji sinya ranyo. Ramati.
2: Mayen.
3: Alahi.
2: Oye.
3: Tu wale.
2: So baroi.
3: Ara gesangi.
1: Ara ngamwa.
3: Oh, nanda mama marade ya yesoi.
1: I don't know.
0: I'm going to go to the house.
2: Maya nalo.
3: Alase.
2: Oye. Subo oleng.
1: Aranga mwa.
3: Aranga.
2: Eji ngai.
3: Norimirishi.
2: Me norimirishi ana.
3: Yeah.
2: Me norimirishi ana.
3: Lava ida uloko ma.
2: Yele kabanuti.
0: Thank you.
1: Nanu igira jo no mirishi?
0: Tage ni yarara ngarna ni yarara? Ni hau.
1: Kabisa.
0: Ni joki ni ngasa kasu na bage ni kias. Ni ngasa yang ngenabu. Ni joki ama yana ngangkai. Ni joki mikira manya.
1: Ujiara.
4: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
5: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
6: Ure mane na nyoke kira maje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegisele
7: Mujanga yana shi Ndama yana yoke

0: Machara.
1: Eo?
0: Tumo leo yena na ora na bara rosilu.
1: Eh ni nyina.
0: E vai, iraga ninga sauri ado.
1: Mhm.
0: Anga iraga yena ne yo ninge na meli raba.
1: Mhm.
0: Unde Machara roina.
1: Eh Machara na.
0: Oi vai ai na ai ai ro na manga ora na bara rosilu ba lo.
1: Mhm.
0: Ana bara ora ngala ginanga na.
1: Eh ni nyina.
0: Mano ya dembu yanga.
1: Mhm.
0: Tak ada lagi usuru ni, nampang nganye bedo, kini nampang nganye ni, ni rumah ini aja mbak.
1: Eh,
0: rumah ni ni ni, kini orang yang nak seni ni.
1: Mhm.
0: Beran ni orang nak seni ni, angkang ni orang nara kena.
1: Eh,
0: ni aku nara ara.
1: Mhm.
0: Jadi dah jaga ni, ni orang ni nono bawa kini.
1: Mhm.
0: Naya orang ni bedo, dia orang ni nono bawa kini.
2: Mhm. Asholeng.
0: Asholeng Allah hilang kira.
2: Asholeng Manuel.
0: Aiyah.
2: Thank you.
3: Tiatwa mayana, Mela Maria, mugishugunya budugwe ya hatari sharane miadom.
4: Mayan FM. Ewangan Olo Show.
5: Ewangan Olo Show.
6: Iningo engineshini no Mayan FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto engineshini no Mayan okibilinenya na sidan nigendesheba nitobire nkolongi no inage app nitume yokte ngoroi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yokte poki wejiniti more sauti moyo
7: Tuesday kuna fome ya Gen Z mazee ndani ya K24 TV na Kameme TV from 7:30 p.m. to 9 p.m. Wewe ni Gen Z unadai kuparticipate kwa show on politics, employment na vitu zinazo affect kama Gen Z mazee. Send your request and submission to 0757725083. Saa hii na tupatane Tuesday. Wewe.
8: Kabisa na nadi ndio ndio lady ngoshi sikiza tino oshi simure na oshi na zene energy osrata tini wija mugala na oshi igira yesu jinglani sana sana ndo mona mu kala misimu yoli ke raje simu ndela yesu jisho ndela nkara sho lorike ne mere simu no osho arpayen asho lero nganyagi kage no oshi simu na rasikiza tino ne ngenjo zuri no yajo irutwa munenyo ama enjoy lo sungolio ne enjoy lo srara ne enjoy daro na na simu ningila washi ni arewe ne uniko mbele mogore yala dunga ngire ngure ra nyogire enjoy
9: rangi singolio
8: ara na skiza ro na shola ni ngundu yo orkiluwa jo sungolio ara kore me homo 23 175 pirmoki anoro skiza tin
10: o singolio lesa teatro mayen fm

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kidereta niki magemba na ibirta yokiro losho. Iboitare olashe lengiteng. Simel olesendero.
2: Olesendero.
3: Olesendero.
2: Olesendero.
4: Eba ile mero leso ngolo do ojo erajo ida bagana yola ni ngondira kona sai sasira ngondira ni oroda ke maybe bana kigwana ni kiti ke dala magi gwana na yusu do injungore
5: yes
4: ama ga rara yo yanga jerma asani ambe belega ni ngone ro njiri yolo shule kenya e gira rara ari be ngamuna na sheria ni kiti ya mari tanala habari do gira sabo ajo na asina no eh do sina simu ndola ni ngoni Nare una sa de Maria mari nare nebo tenare shara o lightning one tu la simo lotu Maria mari nebo do si ndo ndo no ama aye iraye tayari pe pincho ngare no no enjungore ira tayari pincho ngare no no ndoyi ra sana sana ndoyi entito
6: Yes. Say no. Mayan, hello. Hello. Hello. Mayan, hello.
5: Net, everybody.
4: You mean that you're a network?
6: Mayan?
7: Hello.
6: Yes.
7: Hello.
6: Hello, can you hear me?
7: I'm the Soba.
6: Soba, Oling.
7: Kada haram amri flone sakuta.
6: Eh.
7: Ni bana ya mere ngana na masiba yeling.
6: Eh eh.
7: Na ngana na ngana ni leda na gaba.
6: Yes.
7: Akuru na gusya go yili ndiye.
6: Eh eh.
7: Nore je polo.
6: Oh.
7: Bara benga na mera ngizo ni sibiye.
6: Eh eh.
7: Na lo na yili ngizo ni nyanga yeli.
6: Yes.
7: Aje orang ni ada, mana ada anda jitu tu?
6: Eh,
7: aje ni si orang tu, mana ada anda jitu tu?
6: Oh,
7: mana si?
6: Eh,
7: ni pun mana jalan ni jalan jalan ni jalan lagi tu?
6: Oh,
7: orang no orang mana jitu?
6: Eh,
7: ma orang ni orang dah kuar payam.
6: Yes,
7: ini syukur ni orang orang nak bawa tu ni jalan lagi ni si.
6: Eh.
7: Na ni shoi.
6: Yes.
7: Na garo bi arongo nya ile shoi bai.
6: Epi.
7: Na rani mushuru guri kana yolo ngani kati kese pasado.
6: Eh
7: eh. Meme seba.
6: Yes.
7: Ni shu na laru ngana go shoju ara magaza.
6: Eh eh.
7: Na gore na ira na gara na go maji enko.
6: Oh.
7: Na ni shu ya ke ni ni jitu.
6: Eh eh.
7: Na ga seba ni shu ya mu ba ti shori ne ngeden.
6: Oh.
7: Wo na inabo
6: eh
7: eh ya gore na ija nanu
6: ho
7: de mara unde je engare na je yera mbajare na je just ba ne ne tsenda
6: eh eh
7: tse ba bo
6: ho
7: ya ya mara je ni shori je go hakye ne se ne ne me ri jin nore ama engaye ni amonyo
6: yes
7: ni je dinyana na re gore mara ja na ba ando je na na ba la ni la yo
6: ho
7: Wana gaba ya misho la yemi na ya la ya la ronde ndi.
6: Ehe.
7: Ya gune yume yume gundo yume.
6: Ho.
7: Kago ore ngizo ijianga ngara ye nijianga ngorba yana ya na isi mandera na ikasi.
6: Ho.
7: Aito la gata mundo ijianga na.
6: Ehe.
7: Uwene ujianga suma.
6: Ho.
7: Ya rara ore ngizo na jie kia ina ima niki zelge reo ajiko gini kiseka jesimi.
6: Ho.
7: Ero vayano ndeana.
6: Ho.
7: Wa Allah yumi
6: ehe
7: kana mbe haje nyenda bondera
6: ho
7: yago no na ira mari ni kije kunto bana sai ya muto bana na na bana isi de na ko ya bana ko mosi na ni Allah gimi ya gwa ya
6: ehe
7: maisha gin bo yiti ni ga haki mare ne ni
6: yes
7: abora yin nyama no arama no olane saguda
6: ehe
7: wore ndiza da na ama
6: ho
7: na ga ba haki bi sho haki ni
6: yes
7: Yago na maina mwadye?
6: Yes.
7: Arama mwurefu lwane kutakuda.
4: Ashole mwurefu.
7: Aja.
4: Ashole. Na mwishu nasimu lwa wabayi.
5: Mm-hmm.
4: Devagi yo. Kere jenye?
5: Mm-hmm.
4: Kere nyapa do amanya njirenge ayo kidogaraba nkira na jene misigiyo.
5: Mm-hmm.
4: Yaro shingirenge misigiyo.
5: Mayolo. Mara.
4: Miara jengere msigi yoi. Ngiru na jen, nema siara de andagir.
5: Oh, karaina.
4: Nijia rejiro.
5: Oh.
4: Nijia la wabe ini.
5: Uh-huh.
4: Sujia wabe ngiru na jii.
5: Uh-huh.
4: Nemi sigi yoi. Ngiru na jii.
5: Uh-huh.
4: Nemi sigi yoi.
5: Uh-huh.
4: Nea nea mninye.
5: Uh-huh.
4: Paketi yapa.
5: Uh-huh.
4: Na kela kabungusulu neshukunya ngoro nyo.
5: Nabuwa kire nge nge
4: nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge
5: nge
4: nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge
5: nge
4: nge nge nge nge nge nge nge nge
5: Dirujung.
4: Inono kaba, namun ada yang jungu. Ijo nama mungkin orang sejarah yang kau paham ada nyapa yang kau paham ada dua ya. Dia dulu gaya bung saya itu najis itu. Di. Nanti saya nyapa rasa nyanyi itu. Jadi rasa nyanyi yo. Yang ngulungin dengannya. MC kiyo.
5: Eh.
4: Nanti cuma esli nyanyi. Yang mana bagai nasi punya wilayah ini moni. Kita jodoh najo. Nanti jodoh hidup lebih lekanya. Merah di dunia ini entri ini sejarah. Ajar unjuk hak kenya. Di naga sebara.
5: Tishiria kia
4: tishiria na isi na na mtu kia jime raa urgesi kia a isi na kibia ya nkira ino nyo
5: pia
4: amura arana jia emu urgesi ya lua ya sapo kalanga na wani njoyi
5: ee
4: yes tenjua nyapa yegi bagi yi na emi sigi yoi hajo na asina nu nilidika nilu
5: ee
4: alana ringipi ta isi na ipi urgesi na iji kaja dea le shamba maru rondene weji tena ye kai tomon nea tomon tomon todua
5: ee
4: mtu kira ta sapo ee takol tu ya wane kaja
5: Nakin,
4: jadi capek ya
5: kan?
4: Nalas ni detik ni kaca.
5: Nero,
4: yes.
1: Enki guana orang mati.
2: Enki guana orang mati.
1: Oh, kiolong ewiki. Erishara nge dere nge magemba naibirta yuoka kirolo show. Ore Ebola na emoyian torono naishom kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keri loshon lelatiam neisha na nikiribom ore Ebola na kira suroi tenembung osarge aragen kamla koltungani otam kira suroi si e munkilani oltungani otam irkara shule ruata gikompeni osintano aragere nembung aito giagane bungelo ota Ebola na itumsi tenembung osesen loltungani owa Ebola ore Ebola bole na moyian na yako imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorode nkwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata ko lobulabul arasho e waltungani liyolum tege bayke won ni wash report i wash simu meshomo 719 ni ngoru embata esyoginotom toriboke won e richard poke so janka kto sabuni wenkare na rukom arage asishore alcohol sanitizer menyigake lobata arage na taroto ko waltungani o ta ko lobulabul tanaki ye oramare toltungani ota kulobulabul tasi shurengilani ni grip a protective equipment nimbote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugiajo ketiana muyan na atenelo meta ebayita parana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mobom na atenidol eator bulabuli lena muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi ngolin arakyo yai mataret lelo olo netumiki ebola nimikintoki si a etamana ormarenke kake matosu juratut oseba oita yu ministry ebiotishum ure tulikili kwa yogurt ironya star 719 hash aragiwoshe simu meshomo 719 giro kisi jali urikili kwa yi emu whatsapp te 0700 719 719 aragibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera chuti nigeaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS Tenebo Co-Group Partner Project CGP

0: sungman ng kaganya.
1: Hindi na rin siya masidra mo rin kapatid ako si Emmanuel Olekisi.
2: Diyan niya po na nupi kay Lelio ni kay Esa itaw.
0: Kay maginye siya sa Olo Shole Kenya.
1: Nishir dar maasay.
2: Yes.
1: Nigyara maindeleo. Nirwati yola riko. Nigyara laradya. Nigyara sukul.
2: Nigyara osho. Nigyara karampi nipi kajay.
0: Imagine.

0: Kage reja ke sinin yana teun paliagi ah dani na dani or dani jam no nyedor bo sa dawaye to no shedor la o dan do shor botor ne ni nyi do jimu shoti ngir do ga der der shabani ne bunga ba ni ne weyani ah sin le bolé olé very confident ne toki ne la sa de ko ji lol do le wa grawo shinge jek gere kenin ga je wol kom be sho la la gay gay wuni
1: ehe
0: ye sho la la gay gay ngor ba ra ko ta sa no ayo ne ra yolo ra di ayo
1: ra ngor ba
0: na nya di ele ne ko ajo la di o mani le nya lo ra bawa
1: ni nya lo gre mi mo gyan ko
0: o si agra o si step step step ne ya kanyo ro na kanyo di asra ko na ayo ni ngor ba ol ta sa as ni ngor ta sa Alor. Ah, papa, oh, mungkin ni mesti kan? Eh,
1: hanya dia sahaja.
0: Hanya dia sahaja. Kita boleh, ma, Allah dia syarat yang kita tu, ikhri way. Agar yang kita way dan kita ni way jai. Jor yang kita way jai, amal jor lah yang orang ni boleh nak ganjar. Nampak orang muru aja ganjar orang ni boleh gol. Kumpai ganjar sinyal dua luar lekai. Nampak ni mungkin jawab naik dua kuil, kaki. Ganjar dasar gambar dari anak ini. Mada dengiyo eronyo didejo o jamba lai dejogi siaba meni da ginto ane meni da wa pera nanu ana ken de doyi a a ero kay ningiyo
1: ero kay dijiro
0: eronyo diji
1: ningiro de anijiro
0: as e de gala sar sere ayya sawa ende le anda inyo
1: e si ayi
0: amana mejetol meri rogi of course alda saru yolo bogro gine yako na met kal ne ronya su gele tele le ne yako
1: kam wada
0: kal la wadi ne jolta ka jey da ya ko ngay je gaja sere nje sho ne jole sa sa na do ngay wene ayya na ma vai sa ja lolo moni karibu sana na sa ti sa sa be glo ne gaja
1: atumure
0: anangare amara do yondo ngore yit yaanyo sawa ni ga sho nyole we yenye ne do ya banya lunch Nilisi ala kai.
1: Ehe.
0: Ah. Ore zaadi ne nige gira nani. Nguwa lewa ki gira nage duwa nyanya loma na ajo. Jine si dianga yoni. So kiyo kitu ilitushangaza sana. Kake. Nige jome ngora. Oye. Kanyo nende meboya na yoni. Meme shoyo kanya shoye ni wei. Mere. Amo. Ore ganyaga ishore ganyaga nayo ana nalari nip
1: kishore ganyaga
0: lasima ganyaga bishore nayo
1: idi ganyaga enkolo na ganyuni hando
0: ketiake meyolo ya jokan kage ketia enkolo subui nado munyo lake janai era reto lenye
1: nene nyine
0: ere weyenye ama na risha de me kishore na dia ge bad so jige ko lasar mer radwa kai bora ge yebe mishori idi ashwa yora kaga njere dana gari jingele lolle ga no choro leng jara loro nganak leng ah ga se ba ga ja
1: ki sho ya
0: kelu ganya ga sho eventually so ke grief giri ana gite le lero dana na ele bor amor rayo ke go ino migin ti rayo ga bar nyaka ndo ngor moruo ni so la ke lo moro go yuyo ga mego gong na toro leng
1: ilo rivim
0: me ngas deni tamanye bim ora na bagine ni potegi ayo puti radoi ora ni nyebe emerta ayo so ga ni amonter minjer mi ga dolle na yibu tiki ne inenkuo ashor kuo na sabuko metemiri ne miri amerage enkola de leka tunga na shwe merage ni olega la shelino le men nyela na ajinyo le ndanka aji
1: ne mere nijo
0: ne mere nijo
1: ngonja gala ngoru we ningara nijo
0: ningara la kitiki yo nendelea ore na yo kolo mimi nimeshanga mayo la joga where are we going Where are we heading to? Tada mura yamba yake na domu nye nelu nye nisho nye wuye nye nejo gale ya kaisha nanu kare ya kai bide jo daba 10 ee kaisha lele dhiri
1: kai rosha nanu wana na ingleri
0: mea kai rosha nindo ya dala ni mani yeja ata hafa ya vaisho nime yole ya nye jiro kujana tana karula kashore uto kishwana na kuliare pe kuyukul nime yole so Nare kijana gini so e generation ni kama dikama mambo ni mingi either ke yoko grass yo shuma yo kage kuna kitu
1: mila Mario lining on
2: Maya Yen FM.
3: Mayan FM, number 1.9 Abishana, and in the Yuke Naro County, Telurunga.
2: Mayan, Mayan FM.
4: Mayan FM, number 1.9, it's a music Yuke Kaja.

0: Kabisa kabisa. Niyon lage siye bwana jo olengi songoi. Ore akeye bado eron ake are dalili enchan.
1: Eron ake liolio dalili enkop na enchan tenaalo. Niyola ajo by the way tukutum enchan tenaalo. Bado. Nawele mchan narashikia naro.
0: Yes.
1: Haijafika hoku. Kake eliolio dalili. Negrana ake napolongi El Nino anyeku.
0: Yes.
1: Yola ajo tejoki napa keri El Nino nagira alotu. Grana ake nenolongi anyeku.
0: Yes. Yako very very important. Na agede niki grana ka endelea de api kulosiligi.
1: Yes.
0: Diana najiga ba yoga lagashani lolori kale bunge tena rokunot. Ajabe mi hey kulosiligi. Kukito kipe mi ndo ya agilta kuja mi ndo ya ada negative mindset. Mara jaga iye kabau na mara jaga barais kabau or bara bara mara jaga kabau. Keji kaitikei.
1: Kaitikei.
0: Nitoki si ako kigira naga engor naga bulabul naga duwa mba naga nikununo nisulaga naga mbe siyasa kidebra rais tuenye Kajado tena edeba
1: edeba leo ndio siku ya mwisho
0: yes kudoli ya kajo tumoja taka Kajado agiria waka siyasa
1: yes neti or governor ila kaunti ya Kajado raisere iniwejire nka Kenya kuna nage nagigira ajo kiri masa ila kaunti ya Kajado
0: yes
1: masa ila naro kudu enye tegea
0: Ni kesho mtu wangu.
1: Mapema
0: sana ya wakitina wa gavanai le kaunti ya Kajiado neweji. Yalutuna kaya magamba kuma. Na duwa duwa lalunga le rongai. Kajisho baraka wate ni giro kama si baba sila wacha ikaye. Kama siyo baba sila wacha ikaye. Dumo eruto by the way.
1: Basila ni nani?
0: Gavanai le kaunti ya Kajiado. Joseph Jama Ole Lenku.
1: Kama si baba sila
0: wacha ikae
1: hilo
0: dwalo tunao jibrana reflectors mwaleng ograjo kama si baba sila
1: njeru
0: hiyo wacha ikae
1: granage siasa iruwa juu by the way
0: nizo dwana ga jorde kuno longi ni chorota na ga logonyo lengor governor ili na county tena bona kwa bunge ile Kajiado central yolo diana amemusi Kanchori.
1: Mbiyo lajo by the way ilolti mapale ODM pukira hapo. Hone grana age memusi roduluana amehama UDA.
0: Yee kabisa.
1: Ngana na vile mambo hiko. Jo anaenda UDA ama ashaenda
0: UDA. Ashaenda UDA. Jage maamara ndale na Rock North.
1: Yes.
0: Pia ametoka ameenda UDA.
1: Ameenda UDA.
0: Na unajua alitoka inwa ngome.
1: Yes.
0: Your position.
1: By the way.
0: Na age Azimio. Yola jo arabasi nyani mbungei Jubilee.
1: Yes. Na ore do chief. Mari jinsi asa kidogo. Ore Narok North. Amu nalo ni North. Nale Narok North kimwa yo.
0: Yes.
1: Mejo merep. Taduo shi North oleng enjore serikali.
0: Merepi.
1: Ore lariko kumog likito duwa keye wamekua opposition
0: sana doore ya nija
1: yes
0: ato silwa stapo kinta rikindi kita mwile
1: by the way kinta damu na angira masai kila siku
0: walapa le tomon obo
1: tare ni ngapi
0: 26
1: hili agrapa longo line ngondi chukua kalenda ako
0: weka
1: maki yo date
0: eto wama na masai mwit Kwa kenga wa ningito, karibu sana. Kali venue, pole pole.
1: Kanu ganyili kiyo venue, kwa hiru mwena ingorudu ofe ya mu. Labda ni Nairobi, labda ni Samburu, labda ni Laikipia, labda ni Kajiado.
0: Rikala ndasa la riaka. Yera mandori lewele wajine pekira mashini. Yere miyolo ya juu, rewe inepikia ndale mwena. Yewe sinyati. Labu abu haya. Nego ra are wala sa situation ara lo lodia miligi nya jende ke fekata eram ke bo yi shalim
1: era ba uran dalem
0: eri ni gudan dalem na ke gradi ka su na njeri ani olda sa gri tengeni yo ga mu yo da jo
1: nje na de yo lo kona ba
0: ngene de la sati na oye ora ga be misu jo ngana kitu aga ni ngene jito na ipo ngori na ri se ushindi bonu wa gawo sun goyi je yesume na go migili no yero ge wala la shala ipo ngori ore romba ku mugi ni ngolo rasati ndi ngolo ngana kituwa ku torok amore lugana bozorok ne megra ali mundo ya mugi suma egra ali mode of experience ore be ngolo ni kitok kiti ngu marande wey kay mani nyana sulagi no labda mani ya wenye ne oshina ko be ne weli ya yoi ko abi
1: iko hapo
0: kisa yani ndo na yolo unapata kawa na yoga meligino yok na ko barnor ushira rale meligino yetogi jala jigo le na meligino ira de ko barnor pito mi ko yi ko lorungana ne ko kay ko no mle wa jogi amani ni mu lorungana kitwa te yok merota yoko shana keto mba pokin kipitipito warna gidi ujwaji gimpele mpele ndaguni yolo bokutogi
1: tulia tulia
0: kiria balo ya na ko kitambo kiria baga longa na
1: ko borode
0: kiti kidia baga na ko meri yiteruga kiti japati na ge nini ni ngayo ganye jita nko nani pata kana bere jero masani migoyu migoyu alenyo
1: hapo naona mali unatupeleka migoyu alenyo Era mtu na jero masai ji nibor engeno nyo
0: ehe
1: elugenya kagore na ina na kagira na gilunore na diba ningira jogi yo
0: kagira na gilore jambo jishira kulo jenzisi ejike muro se ninjar moda ni ma ne neja
1: gemuro se ninjar moda
0: eji kage kajiro
1: na ngume kila mtu muro ni la rangra
0: la rangra ega kajiro na no te sabarara
1: ehe
0: oro dongana gitua oro dongana botorok na kera ge ni jukya dake
1: yes
0: ni la ruma dongani ngen tumito
1: gremo
0: dongani ngen oro shipi dol do la ngeni mero la ngeni ole
1: ne ba gimbele mbele
0: te nero na giren to me dol da jo kere ngoito tumito kinini ngole ngajo kanye jitoto kinini ngajo kanye jito kinini ngne analyze mba ndejo na nake tia sapata na ma olomono relele uye na ke tita doi wora da re bana rejo ta nji na isi baina ketu madaga na rogi na bo agora na yere na gora ta ke ni migira nga mwengeno kwisha we dikijo yoga
1: na isi ole
2: Maya FM ipnabo on point na abishana ewangan olosho Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. This August, renew your monthly subscription and give your little ones a holiday packed with cartoons, imagination, adventure and so much fun. Discover magical first discoveries on Baby TV. Enjoy Princess Doremi and Super Wings on ST Kids. Catch Fireman Sam and Thomas and Friends on Jim Jam. Step into the action with Avatar, The Last Airbender on ST Toons. Buy the Ariel decoder at only 1,399 shillings and the Dish decoder at only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Dial *858# to recharge your subscription for just 329 shillings per month on Nyota and 549 shillings on Nova Bouquet. Star Time. Enjoy digital life.

0: Ekeji ninye nanyu Daniel atailo sinkulio roi logira itabaiki yol daigani tena kata opishana ninchongor peye ebaya nake sanabo enteiba na olor kiliku linonok nake kiliku dorobu adolta Vivian Aimadu eriol pusimorule mao ejiro egira naka iwaki eramatare sida imamenye tenebo lala inkanashere nye nako lalashara enebo siruki fans apo kina lemayan adola jo Vivian Akena teregua orkilikwai dorop ata pala mengorai adolta sininye at te WhatsApp Kelvin Akirinkai Rika Jado negra iromon mamenye na nyuruling enkang olo sirigi apokin onto ye enche ormasi pokin lor bukole nkaruni amu yankolong osogoni lor bisil ninye durara niyakwa jo gimai sosyono marasyo inkaulele adolu eramatare santi sana Lakini ngoni kakwa roi gira api atuera matare. Mayan, hello? Mayan FM, hello? Yeu? Ipa api mama Charity?
1: Mama Charity Zara na Shabala. Taba na mare jengu ulianda iba?
0: Ho.
1: Anga sere jengu ngara ini kibadara na? Anga wala mare rapo kena nana rompo na roi ulo?
0: Ho.
1: Tusa de lolo nje siye rinko anjanya Francis de Gumba. Babala noy. Tende bona ga andarande yeria mati. Omurunga. Oma marande yeria soire na ba mama mpiyo. O zladi seri lamba lagaya na ramare hera lamba lagaya. Na jago wa kumaria marie siluang.
0: Na yes, sawa sawa mama Charity. Mayen FM, hello? Hello?
2: Hello?
0: Mayen ena? Yeu?
2: Tuboleng.
0: Papi?
2: Nanu rata onda kwega?
0: Karibu Tom.
2: Ajidi muna kuliara marare? Odo Mary? Ndasa na jumura raje yezi olduruko? Iyo laito yezi amutenge? Ndasa na jokwa ina reji shompele?
0: Yes, sawa sawa Tom.
2: Nalunga napa wakila pakati?
0: Ya. Mayan, hello? Hello, Mayan.
3: Hello, Salam.
0: Yeu.
3: Tumale?
0: Papi.
3: Mariendeva.
0: Sida ina leng metia nyamali?
3: Amari mana jala era? Iwa gulende wa sida? Amari mana? Nangwa le lugu pagun?
0: Ho.
3: Nangwa le serana rujo? Ayo lo mara pagun dalu nga? Agami serana nyo kulu? Unde uyeri na yeri dongo rosana?
0: Nijo kia pagun?
3: Ade pagun mende wa sida nama ya?
0: Ya shi. Hello? Hello. Aya kabisa kigirana ili ya mariti nebo ati ya tuanka ulele mayan engor daika ni ongwan abe ye ebaya sana bo ente ipapake ngasarum inkurokyo lomon eka shiku nye teno shiri sharani luri ngoru lelo limina kinote limibaye tenkaranado
4: Ewangan Olo Show Mayan FM